0: bangate Maria, ozwingolo liboso na Nzambe, okozwa zemi pe okobota mwana mobali, okopesa ye kombo Yesu.
1: Ekosalema boni, naebi mobali te.
0: Molimo mosantu akokitela yo, yango wana mwana mosantu okobota, akobengama mwana ya Nzambe, bokonzi na ye ekosila te.
2: Sima Maria akei na mboka Judea, epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
1: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyonso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai, aningani na esengo.
1: Motema na ngai ekumisi mokonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea. Bato yonso bakomisa nkombo. Moto na moto epai ye abotamaki.
2: Maria na Yosefu bakei Betelehem na Yudea kokomisa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: ezalaki na babateli ya mpate na butu kobatela mpate na bango. Angelo abimeli bango mpe nkembo na Nzambe engengeli bango.
1: Lelo na mboka na Dawidi mobikisi abotami ye Kristo mokonzi.
0: Babateli mpate bakei mbangu kotala mwana alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga, bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeon na moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
2: Sikoyo, tika mosali na yo akufa na kimya ndenge olobelaki ngai. Po na moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi po na kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu zomi na mibale, bamemi ye na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei pe bampaka.
3: Oyo mwana nani ndazali kotuna mituna boye?
4: Aoti Nazareta. Tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
5: Ah, mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
6: Mpo na nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazareth, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: Mibuzo minamitano tibera azali mokonzi, Ponce Pilato moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela pona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Nzela etenga ma esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyoka ngai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Nakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azali na bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Wana biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso, ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai. Kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya. Nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti. Akobomba mbuma na kitunga na ye.

pe molio mo santo a kiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Utaki na Yordane atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40. Na mikolo yango aleite.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: birthday.
1: Makolo ya sabata, Yesu akoti na tempelo ndenge ya mesana. Basengi ye atanga mokanda ya mosakoli Isaya.
2: Molimo ya mokonzi akiteli ngai aponi ngai na mema sango malamu na babola atini ngai nabimisa bakangami nabikisa bato bakufa miso nasilisa pasi ya bato banyokwami mpe nasakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
3: alobi malamu.
2: Makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
4: ekokisami lelo
5: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
4: ndenge nini tokoyeba
2: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na Kapenaumu ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te
1: na maloba oyo Yesu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba kasi aleki kati na bango mpe akei na bongo akei na Kapernaum na mboka Galilea. Mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu
2: bote na yo
6: na yo mokonzi
2: simoni na mata na bwato na yo
6: hey, mata
5: akotika biso
7: tika biso te
8: zala na biso
7: akote ya biso
2: mokolo moko bato mibale bazalaki kosambela moko mofalisayo mosusu mofuti mpako mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye e nzambe natondi yo mpo nazali lokola miyibi te bato mabe te to bato ya ekobo te natondi yo mpo nakokani na moto oyo te nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi kasi mofuti mpako atelemi pembeni aboyi kotala likolo amiyoki mawa mpe alobi nzambe eyokela ngai mawa ngai moto na masumu ya solo nalobi na bino moto oyo azongaki epai na ye alimbisami kasi mofalisai te mpo moto akomitombola bakokitisa ye oyo akomikitisa bakotombola ye kusa bwato na esika ya mozindo yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai
9: o oh, motei tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te kasi ndenge otindi nakobwaka monyama zaki

0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki.
1: Kobanga te. Po okomi moluki ya bato. Boya pe boyo kangai. Moli monabino ekobika. Boluka yawe bobele yetango azali pene pene. Motombo kipe moto ya makanisi mabe atika yango. Azongela yawe akolimbisa ye. Pe akoyokela ye mawa. Boko zala na esengo pe boko tambwisa makati na kimi.
2: Azoya, yuanda, yalaye.
0: Yesu. Abondeli yo bikisa mwana na ngai. Yokela ngai mawa akokufa azali mwana moke. Nabondeli yo motei.
3: Ndeko kanga motema.
0: Yesu
3: mwana kufi kotungisa ete.
1: Kobanga te. Dima kaka akobika. Kolela te. Mwana na yo akufite. Mwana na yo akufite alali.

0: soki ba beti yo mbata na litama pesa pe mosusu soki akamati kazaka na yo tika ya kamata pe simisi pesa na moto asengi yo soki moto azwi eloko na yo koluka te azongisa yango bosalela baninga oyo bolingi basalela bino soki bolingi se bato balingaka bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo soki bosalaka malamu bino na bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo
1: asimbi ye ndenge nini
2: alobi ye nini
3: asepeli te
0: te bolinga banguna na bino bosalela bango malamu bokaba te mpo na litomba bongo bokozwa lifuta monene mpe bokokoma bana na nzambe mpo ye azali malamu epai ya bato nyonso botonda na bolamu ndenge nzambe atonda na boboto
4: yesu bikisa biso
0: bosambisa te mpo bosambisama te bokatela etumbu te mpe bakokatela bino te bolimbisaka bakolimbisa mpe bino
5: yesu lakisa biso nzela
0: bopesa mpe bokozwa bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga mokufi miso akoki kotambusa mosusu te bakokweya banso na libulu mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo kasi nzete na liso na yo te
6: moteyi kamba biso
5: tosengeli na yo kolo esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo
0: esengo na bai bayokaka mpe batosaka liloba na nzambe
7: nalingi nasolola na ye
2: okanisi akoki kozala masiya
8: simoni mofalisai abengisi yesu na ndako na ye yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo
7: bana bobima libanda boyoki ngai bokende ah bana oyo motungisi mingi
9: aye kosala nini
10: nayebi te

0: ce qui moto oyo azali solo mon sakoli nde ayebi mwasi oyo asimbie ete azali mwasi ya ndumba
1: simoni naebie nalingi naebisa yo bato mibale badefaki mbongo moko kama mitano mosusu tuku mitano moko te akoki kofuta alongoli bango niongo yango nani akolinga ye mingi
0: ezali moto oyo azalaki na niongo mingi
1: olobi malamu tala mwasi oyo nakoti na ndako na yo opesi ngai mai ya kosukola makolo te asopeli ngai pisoli na makolo mpe apangwisi ngai na suki na ye oyambaki ngai te ntango nayaki kasi ye nde ayambi ngai na makolo opakoli ngai mafuta te ye apakoli ngai malasi na makolo solo nayebisi bino bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami moto alimbisami moke akolinga mpe moke

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohana oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolo na mbuma. Tango ya kolona ndambo ekweyi na nzela pe eniatami. Bandeke bayei kolia yango. Mbuma mosusu ekweyi na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezangaki mai. Mbuma mosusu ekweyi kati na nzube. Ekolaki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekweyi na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe lakisami na bino. Kasi po na bamosusu elobami na masese. Po batala kasi bamona te. Pe bayoka basosola te. Tala tina na lisese oyo.

0: Yesu, ozali mwana nzambe. Nini yona ngai? Nabonde liyo, pesa ngai tumbu te.
1: Loba kombo na yo.
0: Tozali ebele. Ta, bonde liyo. Koma kabiso, nagena te. Tinda biso, tokota. Narangulu, wana.
2: Milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
3: Longwawa. Ozali mabe. Longwawa. Tika biso kimia. Longwa. Longwawa.
4: Akolanda yo e pa nyoso. Tika, nakende na yo.
1: Zonge pa ina yo. Yebisa o nzamba sali.

0: Batu balobaka na zali nani?
1: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
0: Bongo pona bino. Ngai na zali nani?
1: Ozali Masia.
0: Boloba na moto te. Mwana na moto akonyokwama bakoboya ye. Bakoboma ye. Sima ya mikolo misato nde akosekwa.

0: Nani ya kolanda ngai?
1: Na kolanda yo motei. Kasi, tika na kende, kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elanga tali na sima bongi na miso na Nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oya bombi bo moina ye akobungisa yango. Kasi oya bungisi yango pona ngai akobika. Litomba nini kozwa bozu ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni pe maloba na ngai, ngai pe na koyoka ye soni tango na kozonga na kembo na ngai. Na lokumu na tata pe na banjelu na ye. Solo na lobi na bino. Mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: Tango Mose na Elia bakei, petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu tozala awa. Totonga ema misato. Moko ya yo.
0: Wana ezala kie koloba. Moko ya Mose. Lipata ebimi pe ezipi bango. Babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata. Ye azali mopona minangai, boyoka ye.
2: Mwana se moko na ngai. Bayeko liba bengani milimo kati na ye. Kasi bakoki te.
3: Bato ya kondima moke. Tango boyi na sengeli kozala na bino. Yaka na ye.
2: Ah, babote za ili susute. Tale longe komi kitoko.

0: Akisa biso kobondela ndenge yo wana alakisaki bayekoli na ye.
1: Bobondela boye. Tata na biso ya likolo. Kombo na yo ekumisama. Bokondi na yo eya. Mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe na biso. Lokola tokolimbisa kabaninga. Batela biso kati na komekama. Bikisa biso na mabe. Bosenga pe bakopesa. Boluka pe bokozwa. Bobeta pe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa. Oyo akoluka akomona. Pe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye? Nyoka soki asengi mbisi. Tonkoto soki asengi maki. Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa moliu mosantu te na bato akosenga ye. Nalobi boye. Bomitungisa te na bomoi na bino na tina na bilei. Pe lisusu pona nzoto na bino soko bokolata nini. Po bomoi eleki bilei. Pe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke. Babuka kate pe babomba kate. Kasi nzambe aleisaka bango. Kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, pona nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo. Esalaka te pe etongaka te. Nalobi na bino na bozwi ya Salomo alataka koleka yango te. Soki nzambe azali kolatisa matiti esobelobi ebwakami na moto, nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke.
0: Bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete, longwa awa pe kende na ebale, ekosalema bongo. Kama na masumu ekozanga te, kasi mawana oyo akoyeisa yango. Eleki malamu batia elibanga na kingo babwaka ye na mai po ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokondi na nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki nelanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Na sosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
4: Loba na biso makambo kitoko ya bokondi na nzambe.
1: Banga te etonga moke, po tata sepeli kopesa bino bokondi. Tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo. Kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te. Pe mpese koki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema pe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
5: Mama motei bambolama tokumisa nzambe mibuzo mina mwambe ya mpasi nzambe abatela yo
3: mikolo motoba ezali pona misala yaka kati na mikolo wana kozalibiki mokolo na sabata te
1: hey, bakosi bofungola kampunda to ngombe na bino mokolo na sabata akomelisa yango maite Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibuzo mina mwambe. Eko kakita kangwa mana sabata.
6: Motei malamu. Nasala nini pona zwa bomo ya seko?
1: Nani malamu? Mokote azali malamu use nzambe. Oebi mibeko. Kosala ekobo te. Koboma te. Kolobali tato lia lokuta te. Tosa tata pe mama na yo.
6: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landangai.
6: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Mpunda akoki koleka na lidusu ya tonga. Nde mpasi na mozwi akota na mboka na nzambe.
7: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
6: Ekozala penza wapi bokonzi yango.
1: Bokonzi na nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yango yo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko ya mape ya boya mana batu ya lelo.

0: Ezali pasi te te likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozala ninangai?
3: Basoda anate.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azala kiko kende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongoliye bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko alekina nzela wana, awa amoniye alekina mopanzi mosusu. Ndenge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamali ya moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokeliye mawa, apusani pene na ye, atiye mafuta na vino na bapota. Pe sima amemiye na punda kino na ndako ya bapaya. Po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi, salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa po na ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto o ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Ha? Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo nalobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Bwana Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Mwana na Dawidi, yokela ngai mawa.
2: Nasala nini pona yo?
3: Nalingi na mwana lisusu.
2: Boye mwana, kondima na yo ebikisi yo.
3: Ah, na mwani. Na mwani lisusu. Solo na mwani.
4: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Asali solo mosako.
5: Otei, ibikisa ngai.
6: Kolo, kolo, bikisa biso.
7: Nzambe ku mama.
8: Kolo, lakisa biso nzela.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
9: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo nakozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
9: Nani akoki kofanda epai na ye?
3: Boyoka, nakupesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko na kozongi sele mbala mine koleka oyo na zwaki.
9: Nandimi te, mfutisi mpako azongi sa, nano esalama te.
2: Lobiko ekoti na ndako oyo lelo mpo moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, tokokende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekokokisama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soi, bakoboma ye. Sima mikolo misato akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye mpe babengaki ye mokonzi.
9: Na yo batika makelele.
2: Na lobi na yo soki bakofanda nye, mabanga ekobanda kokanga nesengo.
10: Oui, malamu.
4: Ekoma kie pene na Yerusalemi atali yango pe aleli.
2: Soki penza oyeba kinzela ememaka na kimia kasi lelo ebomba meli yo. Mikoleko ya banguna na yo bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo pe bako bebisa yo na lopango na yo bako boma bana na yo libanga moko te kotikala likona mosusu po na tango malamu oyeba kinzambe na yo te.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze kasi ndako ya Nzambe te.
2: Misato, ine, mitano, mtoba, sambo, mwambi, mtoba, zomi na mwene, zomi na mibale, zomi na misato, zomi na mine. Zomina Mita, Zomina Motoba, Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: Kamibi.
1: Bakonzi ya banganga nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
2: Bato mingi baziye lokola mokonzi na bango.
3: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
4: Bomikosa te, bato mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe bato bandimi ye.
2: Azali mokonzi? Tika na ebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
3: Alobi solo. Tango yako tele melaye yangoyo.
1: Tango nyoso bakonzi ya banganga nzambe na bampaka ya lingomba bazalaki koloba mpo na Yezu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
5: Moke boy.
6: Pe ezali kutu ya bibende.
7: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
4: Yebisa biso, ozali kosala boye po na nini? Nana tindi yo.
7: Ngai pe na kotuna bino. Yohana zwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
8: To ya nola nini?
4: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ete?
2: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohana azali mosakoli.
4: Biso toyebi te nani atindaki ye.
7: Ngai pe na koloba te na nguya ya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molai. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosale pa ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango bapeti ye bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali mosusu. Bafuteli bapeti ye, bafingi ye pe bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomi na elanga bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Toboma ye po tozwa elanga.
9: Loba lisusu.
7: Boye bamemi ye mosika. Pe babomi ye. Mokole langa kosala nini na bafuteli na ye? Akoya po na koboma bango pe kopeselanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika ye putulu.
3: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
5: Kebe ezali motambu!
7: Lakisa ngai talanta. elongi na kombo ezali awa ya nani?
0: Kaisala!
7: Bopesa na Kaisala! Oyo ya Kaisala! Pe na Nzambe! Oyo ya Nzambe!
6: Olingi penza koloba nini?
1: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimbaka te. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo abimisaka vino boka mata pe boka bola yango po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo apesaka bato mapa. Oyo nzoto na ngai nakabi mpo na bino. Bolia yango mpo bokanisa ngai. Makila ya boyokani ya sike sopani mpo na bino. Botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa. Mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki, kasi mawa na moto akoteka ye.
1: Ekosalema te,
2: ekosalema te.
1: Soki moke te,
2: loba kombo na ye.
0: Mokolo kati na bino azala leki. Mokonzi azala lokola mongamba. Mokolo nde nani? Oyo azali na mesa to oyo azali kosala. Boye te. Nazali mosali kati na bino. Bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai. Yango napesi bino bokonzi. Lokola tata apesaki ngai. Po bolia pe bomela na mesa na bokonzi na ngai. Pe bofanda na bakiti kosambisa mabota na Isaele.
2: Awa moto ateki yo te.
0: Simoni, Simoni yoka. Satana asengaki ya meka bino. Akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti. Nabondelaki mpo na kondima na yo Simoni elemba te. Tango kozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo.
2: Kolo, ngai nandimi nakende boloko na yo, mpe nakufa na yo.
0: Nalobi na yo, soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato e toyebi ngai te.

0: Mokonzi, sala oyo ekoki penza na bolamu na yo kolo. Yo olimbisaki batata na biso tango batosaki liloba na yo te. Yo osilikelaki bango kasi obomaki bango te. Kasi mpo na bolingo mpe boyokani na yo epai na bango, olimbisaki bango, limbisa ngai.
1: Loba, nani abeti yo?
2: Sakola, nani akobeta yo?
3: Botika, botosa botika ye, bomema ye na likita.
1: Telema.
4: Banganga nzambe bayangani babandi kotuna Yesu mituna mpo na kosambisa ye.
5: Loba, yo ozali mesia?
6: Soki na lobi bokondima ngai te. Soki na tuni bino bokoyanola ngai te. Kasi mwana na moto akovanda na loboko ya mobali ya Nzambe Tata.
7: Yozali mwana Nzambe?
6: Bolobi yango.
8: Azimakoki wapi?
2: Abongi na etumbu.
3: Biso nyonso awa toyoki maloba oyo alobi.
7: Tokomema ye epai ya Pilato.
3: Bokende.
4: Bamemi ye epai ya Pilato, moyangeli ya nkanda oyo abomisa bato mingi na ekulusu.
1: Boye kosala nini na tongo makasi boye?
3: Tokangi moto oyo azali kokosa bato.
9: Apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo.
1: Etumbu na ye nini?
9: Azwa etumbu.
1: Namoni likambo na kopesela ye etumbu te.
7: Azali mokangami, apekisi bato bafuta mpaku. Alobi azali mesia, mokonzi.
1: Mokonzi? Yo nde mokonzi ya Bayuda?
6: Olobi yango.
5: Abandaki na Galilea, sikoyo ayei awa.
1: Na Galilea? Azali moto ya Galilea? Boye, Elode akata makambo na ye. Azali naino na Yelusalemi. Mema ye na Elode.

0: soki ozali Messia mibikisa mpe bikisa biso
1: obanga nzambe te azwi etumbu moko na biso nzoka asali mabe te yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo
2: solo nayebisi yo lelo okozala na paladiso na ngai
3: kobanda midi kino ngonga ya misato ya mpokwa molili ekɔtaki na mokili mobimba tempelo epasukaki na katikati.

0: Yesu abimelaki bayekoli mibale, bazongaki na kolenga epai ya bamosusu.
1: Mokonja seki solo, abimelaki Simoni.
2: Toyebaki ye te. Kuna na nzela.
3: Tango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Na kamo ete, akendeki Emausi.
5: Kimia izana bino. Pona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko. Ezali yangai. Bo simba pe bokoyeba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te. Ezali makambo na ebisaki bino uta ebandeli. Ete nyonso ekomama mpo na ngai na mibeko na basakoli mpe nzembo esengeli ekokisama. Ekomama boye. Mesi akonyokwama. Sima mikolo misato akosekwa. Mpe na kombo na ye. Bakote ya bikolo nyonso mbongwana mpe bolimbisi ya masumu. Kobanda na Yelusalemi. Bino bozali batemwe. Nakotindela bino oyo tata alakaki. Bofanda na Yelusalemi. Kino nguye kokitela bino.

0: Lilita ya mokonzi etikali pamba. Mikolo misato sima na liwa, Yesu azongi na bomoi. Azali na bomoi, alingi akota na bomoi na yo. Yesu alobi,
1: Ngai nazai lise kwa pe bomoi. Moto andimi ngai akobika, ate akufi.
0: Pene na mibu nkoto mibale eleka uta Yesu asekwa, azali na bomoi pe na nguya koleka bato nyonso na mokili. Bato minene ya ntango ya kala bazalaki pe bazali lisusu te. Mikonzi, bato na bwana mpe minganga, kasi Yesu azali na bomoi, akokani na moto te na mokili. Akokani na moto te na mbotama na ye. Biblia elobi, abotami na ngondo Maria. Bomoi na ye ekokani na bomoi na bato te, etonda na bikamwa. Bomoi na ye ezalaki mosanto, asalaki bikamwa mpe bilembo oyo moko te akokaki. Akokani na moto te na mateya na ye. Ye apesaka bolingo, olimbisi mpe bomoi ya sika na bato bayambi ye na bomoi na bango. Epai nyonso asakolaki mateya na ye epesaki elikya, bomoi mpe bizaleli ya sika kati na bato. Akokani na moto te na liwa na ye. Mibu nkoto mibale Nzambe atindaki mwana na ye Yesu Kristo, elingi koloba, moponami na Nzambe po azala mbeka ya masumu ya bato nyonso. Akufaki mpo na yo. Akokani na moto te na lisekwa na ye. Sima ya mikolo misato likamwisi esalami, Yesu alongi liwa. Azongi na bomoi. Mbotama, bomoi, kufa, pelisekwa na ye ezali mpenza kotalisa ete Yesu azali solo mwana na Nzambe. Mobikisi na bato nyonso. Azali na bomoi lelo, asepeli akota kati na bomoi na yo, alimbisa masumu na yo, pe apesa yo nguya ya bomoi malamu. Alobi,
1: Boye pai na ngai bino bato bolembi na mikumba na kopemisa bino. Ngai nazali nzela solo pe bomoi. Moko te akoki kokome pai na tata soki na nzela na ngai te.
0: Biblia elobi, banso basali masumu pe bazangi nkembo na Nzambe. Ifuta ya masumu ezali liwa, ikaboyo fele Nzambe apesaka bomoi ya seko lisanga na Yesu Mokonzi. Liwa na ye ezalaki etumbu mpo na masumu na yo. Atelemi sikoyo mpo akota na bomoi na yo.
1: Natelemi na ekuke nazali kobeta. Soki nani ayoki mongongo na ngai pe afungoli na kokota.
0: Mpo na koyeba bolingo na bolimbisi na ye, pe ozwa bomoi ya seko, esengeli ondima Yesu lokola mbeka Nzambe andimi mpo na masumu na yo. Na nzela ya kondima, bengisa ye na bomoi na yo. Soki ezali bongo mposa ya motema na yo, yamba ye na bomoi na yo. Okoki kobondela boye, yoka nano libondeli yango. Kolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai. Nafungoli motema na ngai, nayambi yo lokola nkolo mpe mobikisi na ngai. Kamba bomoi na ngai ndenge yo olingi nazala. Amen. Soki losambo oyo esepelisi yo, okoki kosala yango sikoyo esika ozali liboso ya Nzambe. Bondela sima na ngai. Nkolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai.